0: Duh, apa gimai? Kini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kune, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan, kune.